0: Yani operasyon hangar. Jira klakto la lulua. Na deg tu me ron del du lon ire kam lam sota ne. Operasyon hangar ne. Aji bay donc le deg de ak tibe. Le deg de ak tibe. Tag jira klakto. Na gugu ni ane deg de kun warn jidu. Na rin ka lulua. Ha? Operan ge kane udalu. Jim ge ka asa jira operasyon ka jinda etaj le eglis kulu. Kutsu jira prier set kane gusun guda. Iri gne hayatu ya. Talalu au ke kete. Ha? Na ikudunda foka de kan mga passer mono junior ane. Foka jun Jean Esther. Jun Jean Esther alda. A yan kuro atal. Na ngan ka unda peta mga melta ka kram kram ane.
1: Asien. Ko ko ko.
0: Ha.
1: Diba rasi pa opa chitar nyan biwa msa katimia.
0: Oh. Rungonum Rosali.
1: Yo.
0: Ito tu baya.
1: So dia.
0: Kai. Ilua insaina tu Rosali.
1: Merci.
0: Kai. Ira au kra mo imbe tu bea.
1: Mre dosi senje di abo.
0: Hai. Ire to mi je. Hai. Lai tu ya ko doi tu be ona. Ya ma dra ya wa.
1: Ga ito je ancien je ge eglise le bam nanok sa sem pam de ne marsi usa je lamba je sa de ne tole.
0: Hai. Kai a na admo sa im ta ber. Lua insaina tu.
1: To kunja to bam so te to.
0: Hai.
1: Mula capitaine mamula furguto.
0: Wa.
1: Divin que seja no sinale.
0: Ah.
1: Abam ta sento. Mura chai ba meter musgunoto.
0: Hai. Lenda mba kati.
1: Nda mba ba to me bad.
0: Kai Rosali dai dai kerim. Mi no yak kwe no e. Ha? Nel ke nelim bira.
1: Nelin ya.
0: Ha? Su tu kinja no e. Nim sa kinja ne am sa kwa ko na la.
1: A sa kwa kwa. Kwa ko mila kene no.
0: Ai la no la.
1: Mila me.
0: Kwa kinja no e. Ndo madie. Men ke luara. Lua giri yankai. Kutoko kintano ye. Mikete ane. Mamsa kwa no ye. Mdonda kutiti na mlak ngabur. Na lon gane. Loni sada ye labur ane. Kwa no ye labur le. Ngano ye. Idala ye labur lo.
1: Dato med no.
0: Adam zasa ne ne. Mga kintane. Mamsa kwa kwa kutube.
1: Kwa le je kundal kene no.
0: Hai. Njaka ne.
1: Njaka kutu kene no.
0: Hilgine mbuzali.
1: Yo.
0: Ida yirang la yidekde ye. Lingde ye kutube no ye. Kan jaw ne kam lamsot le jimuta so ane. Lamsot le jaka kete. Kuto jinga to gji ancien gno e. Ke sa yakum pem pem pem bila jinga to kla. Ja jire jilin taluwa no siti. Ha? Na i loni nta kai kam lamsot ne. Mi ye lono amra hatwa e. Mam ka to itu kndo kndo.
1: Hai.
0: Men ka luwa uniku to. Luwa uniku to dende ra la.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Kuto luwa ka ne lanke. Na nya dende ra kral. Londra deg gai. Aska o deg na aska din de dunya te kral. La lua gati be ane. Ra deg de karat karat.
1: Era passer a jakra tamane.
0: Ah. Mamra adwa. Kadin gati deg de kum be.
1: Hai.
0: Ah, kuto i no e tsu ke lua ra ili tabe.
1: Nga i ya ne nga ma.
0: Ah. Mi no e mamra adwa mi mra ne na. Lua no ya di o gaji. O gaji a omba. Ari jiye ta le lua en janke au ku dik den krabu kun. Ah ye mi ye o ga ji au ba ad. Ai ro tun ga ngel.
1: Ba o ba le ba ma mure ne ne.
0: Ah be ya ku be ala. Ku to tu ku ira sent esprit ra ili ta tu bi. Lon o ga ji au ba ne ya te ki ya tu.
1: Wala.
0: Ndo tu su ra le ri ne ni. Msa si du mas du.
1: Ha?
0: Ha.
1: E na ne na ku sa ne nkara.
0: Nda i merita ma ra la. Ba ku ku ka re re na re mun tu tu.
1: Ai.
0: Ba tu le nar mi nda.
1: Ba ma ma re se grang la.
0: Ah. Nda ba tu yam da ngai.
1: Ai.
0: Mene i bo la. Ya de ku ga ndom la re ne adum na. Ni ai ri ge ge sak mai. Bis lom ka ne. Ha nar mi tu tu.
1: Ai ya de shingal.
0: Ah, bis ah. Mi am sak nga ko be. Ah, bis lom ye toi brado. Bis ku bo du ngai. Im sak nga mo ka no e. A ge kum sote no.
1: Ai.
0: Ma de tol no.
1: Da brado da mal.
0: Ah, ma tol la wi. Ah. E yakum be adu mambra se adu
1: ira se mia
0: ni yak tu bera ni agual e continuera kete
1: mara ya vamos el larda mara ya
0: voilà ira tu bera ne lua kane anjam doy ha lua adi de de ben ai ta de tem ben de de ngakum ben ko to ni mo kai e kan ko kon la ira to die
1: voilà
0: e kane i de de ke ngakuto jitu ngakuto jitu de de landi la sangauda. Nyakum bien
1: majal
0: kuto dik dera fukari ngaula dega bolin gidiye na loni irawas gudi no ruwa no ira yelta no ye fukari ngawi goitla enya talelu awodo ye
1: mi
0: mamun jen kototoy na mi atwa lu no ndam nelta kluwa ne luwa awodo
1: aram do gumajia
0: wala dia amda si atwa de luwa njanga
1: merci jira
0: luwa ina yi kam torato do ina ira ongan yelge kane adidin yansa no ye tutin mi ngon yella bonela admi asa ko takul rosalie rosalie de de kum penkan
1: haleluya
0: ad kam kujluwa bewo adil kum kadas le dis kam kujluwa
1: haleluya
0: na kya kra ko waito foka di gade adan ga kum pen
1: haleluya
0: kabos gra kam ta tlo luwa o ine kam lam sotwo
1: haleluya
0: yak to kam igu kama geda ada
1: haleluya
0: kam to jesus to amen
1: amen ta majigira na pastor ita 5000 le wajiri
0: hai maito
1: ita pastor ta majigira kranga ugira nira o so do bangrumu ya dongo
0: hai
1: e do bangrum jingjig damoda ala exauce no
0: rosali rosali
1: da 5000 le ta wajiri
0: hai merci merci merci merci dik tenang la undeni ha luwa ta lua kirinya lua kirinya na kirinya waito ra dik denda kutunya kumaji kai lua chang tua na la ganga ukumbe ambai do ma kun tige no mo sami la rang la ndigra edo to lu gra edo ndila dik denda adum sami ha sa u hemi detun kala kutunya glum ka ni gon kai mamam to ko go ves kun to mo anwe kuto kuto dimanche tam tin kuto predication le lua
1: Mama ogumo to go dene la ombada mo se ne kusawada amaji sumo ba da do kumaji maka una bele ishinyor ko ele dene la godo ni de maka una bele ko se en ato banwa dan ne kusaji de komra gel jobane le pas le ancien quartier le mo ne ne da ma tele ko le pasteur mono junior maka ne de ko se en ato bando asa mama njir bole je mara ne ya maki nga jinga maki semel barakash no akusu alba takila le abani wa depuis me kenel nili koko
2: ah namane
1: ah kai passer
2: ah
1: tozali yo
2: kai ngi don de seman
1: manji do sigle awa lokai to banwa
2: lokai mai to sudia
1: nganje dora ba senjar de kai sikarsibe
2: mai misge karmle mc nenga nganje arsine kulale kaukunda balji kauda ni gbudbudia to kularadi
1: arenda mballe be ato atator nduram karsibi banelwa
2: kura mare na david wa bi adida disa dauto mamisi lulumne to tamadia to mamrato misne maktub la ala to mamturam lokam turabiwa
1: elewa manji do sigi se karsida mare kitesi jo abaye mbam Nde se nek salam be makarsi banelwa.
2: Aha, endan du torlinje signan nsi.
1: Amen.
2: Du torlinje signan nsi.
1: Amen pastor.
2: Kai.
1: Igere to mi se domle to da. Mi sta mo jogrom se mam pa be da mara nek sa madik sin si sent o mangande di godogun no la madia mare.
2: Merci ya. Merci ya. Du torlinje signan nsi.
1: Amen pastor.
2: Kai.
1: Dada ma ku dane sa rekai wa se.
2: Nekusawa nekusai unda no ya maki kistadi kusabima iyanga ba kai anegi rosali daneta dar mama wole doromdu
1: ai mai wole dorai banban miwa
2: mama wole do sara dugugudo
1: ipatale sara le manon batungo kongu getal miya ungu joraje mission angno le ngondene ngumda nyamulba enda bampa mama kiansil baba mrene senokusano
2: merci
1: ya apate talara manon le awa
2: merci ya kis doile ba motonda ido denele sig doi babeli kujigodo doin
1: hay
2: da kila kujidoi delba isg doi belida doga kila kujidoi diba abeli be bel giril godo
1: la pastor se jeku si dosi ato ma kul mi se domnya to
2: la
1: le ma ba pa jene le se kamna banjoa
2: wa mai kara lu brani le ma mo panjaida ne jiga ora kini gaudi se ne soji ne jigi benele monda to go panja Saraya good good
1: hey tagma jiba fajinela
2: arma ya karamis nelenda ngada ise karibata
1: ise karam ya
2: hay
1: ngonkul godoram du maya misidom ya bama maurene komi kulisi doi tole da maurene ni mamune nganjele tartar to dona je maurele au godo ke minga harsenje ngon rudle gi rodrig no le
2: ah da patare da meya ndogu
1: ngoni gi kara judes ko le bae da mando karam de minga kainel bara
2: mudre e to nje kalkila dalum dum to nje kalkila dalum
1: dum minga kainel ya
2: ndaw no kulu mam de da e arsen ba wulum tugu ndogo kali sonje se ngan kubuje didar rodrigue lo
1: ndogom de nga tongonum to lan ko tongon rodrigue da tongon de ma to lo
2: ndu torle nje signa nin seya
1: merci passe
2: ene da tamaje ma marayata karene da ala kwa dogol jinga mu maji yakula jide ne mamu ine tunda mama u bugu mama bugu
1: sai arabi samajkar alam jingam ban ban biwa sai jaito je jingam misne mbanga
2: nga ile amuda mpana nga se da banu ama digita 5 ne se atu ban mane ba male mis ga karum ba lo bra balmi nga ba misne le da majkar ne da patar 5 ama ku wasi banu ama mis karum dunje lasum kara gudulum sara le banje kosman kunda tamdu nga bugne sara nyamar da balmi misne le da seto banne mula golum do yidi bi sa de kisba gudum sen karam gural babane
1: ingina lambe ban mu ba
2: ah
1: kacim yamda bibi mbar morum da ngisoli wallahi bone no su band gulum krup sharaklum ne le makwa kine mure mpami ga apel e ronelia tu ba rus mamam che da gambara ronelia ba talano le ala ustelarin paga kere kere katim yaba mi chapela mo tor de ngla mi bi kajira ku badme e woni lozo ban glum banga di girma dana ya hey rosalie ngane am tan mo gege kaino ah passer passer
2: ah
1: mi nga apel wam jenera
2: gade mo be yato ma kara moto go kai telephone ya ubarne da inga apel banga
1: ah mi nga apel wam jenera ga
2: ah
1: tale sigi pajere ku matiato
2: aha ngada makos ke jim nan bara sai tamajita
1: tamajida ara mare bere kula jaraja to nokul jato yabo
2: oyo ala gunje signion igi to gunje ra darag donang iyane de lai me jig pole neg ojinda nele auto
1: haleluya
2: rosalie tungon de neg kula re majion panja majion mand kara mandian lum
1: aha
2: iya dojen da ngan kunjaje wabun kan ne jig lam lam lam je dam baje du vin je kara undam bore de badi wadi sisi nuji tungon de nege junda tan kum sidi me kai ala dilisi maji kar ala ginje singa mongo pole o kum tun do landa wa dogol jingam ge maji mba kar isa pole ne da kar ala le turkeme i turkeme e rosalie ar de yam yam che mundam bore no mare gudu
1: alleluia alleluia
2: ji deji sirim bay le si jesus christ amen
1: amen to tamaji togro bayrajine passer tamaji gmo gele bayrajine no
2: male ntugo mra tamaji bilba tamaji gmo nada anje signawo abolim tamaji gmo ranele ala ojinda umanda jese ya jachi signa bakara gedum ba uru mara majinya
1: targudo
2: awob ngan kunjaji ira jeziji de ngan brochette je ba du vin ba ndugo ndampore de deur je gmba je o mum yanda karnje signa woda golgo ne je najar je se ya jisna
1: madam nige mbanga
2: hay
1: nige
2: nige ngata
1: nige yanga
2: de yata ngada tamaji jarada ala ko jikarsi
1: to gra tamaji
2: injinga royal ngaba injinga royal da tamajia jara ar imae momun doide ya wonobu mandikara imandinyalum moyan jabe ya kara neda
1: surululuse
2: google kandawa ndokidi noli la mission du marma morme tarme lugu ubana mbaka kila ufranne nei sendam lal musulwa
1: ne janeroide banela
2: nei sendam lal musu dam bordo singamongle ba singamono nji singa ni simda e ba mbirdu golum nangba wono nda to nege ito mumde kete yato nga bole ala waji arshinga da to ala ba waji
1: makuri to je do bungrim nji ato
2: wala da to ala ba waji ba maji
1: maji la makiansi ka oranga ne je lumba
2: maji
1: yinyare le girmar merda so sharat glum nda to kapiten mamwane tado a mamu ngan porfoje me enera mo kapitan ku poya mo he ningina mama rekiske ne kodo ngan jela no akokinga he ningina Zaza ya kosi na bi.
0: Kai, degran kam kujit ne ran la moda liwa. Wa pasteur, bishop Mono Junior.
2: Ah,
0: de kotonwa.
2: Hai,
0: ah,
2: ancien captimien.
0: Oui. Ah,
2: hai,
0: loua insénat.
2: Ogunolea.
0: Loua insénat pasteur bishop Mono.
2: Ogunolea.
0: Ah, loua insénat.
2: Mama ento ko bune ton do lo maya.
0: Hai. Itibai.
2: Tundo lumbo, tundo lumbo.
0: Tumaya mo go kon taiti taiti. Ndo bai ne, gogo ne ye.
2: Iye hom nele.
0: Ah.
2: Yo to miss na ne wa. Miss me darag.
0: Hai.
2: Ah. Miss me darag.
0: Na gogo ne ye. Ingaro inka ya dumi ka nem gata mdu jerom ta. Mdu jerom ta, mdu jerom ta na. Wone mre mo ya ne. Iti ki te ki soku titi bu ya di. Tai go go go me ne hom ne lim gaya la.
2: Hai.
0: Ah.
2: Mo le panasi.
0: Ah.
2: Ancien.
0: Ah.
2: Gon dene no da.
0: Dilera
2: Rosalie.
0: Rosalie.
2: Rosalie.
0: El madmo.
2: Hai.
0: Rira ya.
2: I dola ala dai to dola ala.
0: Sei dola lo.
2: I gerga to ko male mkula la ala ya mda ru tu tu tu tu dom jenda tu. No,
0: da kla lo ay kam jitu. I kam jitu.
2: Golum uyi kulu. Ntoso su golum ga medine. Mar no do jitu. Murata maji. Mor metar la ala.
0: Gon lo ayayal. Bisho mono junior. Lo ayayal.
2: Yo Sara Godo balmi gimi singanje jimdi Rosalie obu kunjaje munda
0: tutu
2: obu derje misan da brochette omboreg
0: hay
2: ngaba namje neg de foaje neli da marara sote
0: hay ndamba ka neg
2: ndamba ka neg da shay om termos du du vin du vin
0: ah yalo
2: de passer de passer de ngato ke wala duve le godota jingel ba
0: duve no ye miye ke te orta mal toti ndel ngon ti be mbe rom hey revelation ko mka da
2: hay
0: mka revelation ko bay dorot do
2: bay ancien adikin kauda pana nele na usine ya albanenda nganje disi jimtinenda wala ne ame
0: hay
2: wala ne ame
0: Mhm.
2: Birija be ya da mam tam taya mula posu da mpana. Nene le didinga bangonde nele ameba mam grilba mtamis nenga lamda mwa mturada. Ame kusak tol gudomi.
0: Hai. Bishop Mono Junior. Ngam tata ital. Rosalino e. Mi kanin yamwa.
2: Hai.
0: Mi kanin doti. Mi un supra duat. Mi e lon muak kete mama e gegetu wana kam kutluad. Tu bayar ada gak kan dia ketom tu?
2: Hai.
0: Ada kam kam man. Lain tak supra bora ni. Yang kian noi tu kam tu.
2: Hah?
0: Mus kucum ber. Masih dua.
2: Aha.
0: Mena alua ada kau.
2: Wala.
0: Tutu kum gerbe.
2: Asalnya.
0: Mie ogaji. Lain normal goto noi. Nanti tap ngai. Nalua lak deg deg. Ogaji adam.
2: Bea.
0: Ye mie kam salui. Ye jingan lua kane. Lua ada jinye kam tal lua e tal map tu tu lua jat adik ten jom tal. Ia si guru atal. Lua el jat.
2: Ido tal ala dat ala.
0: Dok iya mram gake idik bay bay wa. Naloni el tay wa ye. Mene lua la nda root le.
2: Tamajli bara kula no.
0: Tamajlum.
2: To tamajli yara.
0: Mene an dot no mene kam radua ne lua kan kau.
2: Ancien.
0: Tu bay ala ne wa kunu kun.
2: Ancien. Gonde ne noli. To alaya ulad mission lesi.
0: Si.
2: Alaya ulad mission lesi da. En ya to president le dene no jiji.
0: Tale ita kese. Na tutike na aun kungan kungan jidne. Ika ne au kungan kungan. Ika ne meli gek nelial. Na ika ne au kungan kungan kungan. Ye in tube aun kungan kungan kungan jisitye. Lone indan jisit na ta ne. Moda inyakumbe.
2: Akwa nenele. Bole mde sa kine da. Noji akwa mia.
0: Maji.
2: Nuja kwa mnyo?
0: Tutubi.
2: Tungon denega ala ya gol. Ba ame. Nda mama tagi taya lwa.
0: Tutubi. Ye tutubi ane. Mama ase ikinu lwa.
2: Merci ya.
0: Na nya nya mtasale moye.
2: Ause ikulu.
0: Tasale ya to kamuwa la.
2: Ikulu. Kule indoka utari nene mama msa siwa.
0: Pase. Ya salara ndaji done.
2: Nga yuwa.
0: Deiti gana. Deiti gana nya lwa nyansa kono.
2: Bamtu lambda. Mor bing kunja nene msa.
0: Hai.
2: Mosu duvenem lam goduto
0: kai
2: mis lamda mun nanje brochette jenele modo jomu sato mosu duvenem lam mai godu godolwa
0: ay ay na na lam la bishop quoi ne ndai ngomunwa mi ko kunja ko
2: ni da gob kunja ya kara baba ne ni ya ne da
0: i sa ti bi ane
2: an se gob kunja lo ne kne noa
0: kai gob kunja ko kunja no yo ko kunja ya kan be kai
2: hai
0: lon luara ko kunja no ye ira ka di la kubura lo man ja ga ya isa dana ila kunga ko ala kuwa no ye ka ni sa ne ila kunga ko ala ila da la ko no ye ati mi am sa kuwa ne am sa kunga ka tu me kam tu ya ne lim ga ne luara ka ne lim ga
2: ada ma da bingeto bageto ba ma musa da yi da gobe gobe kunja ba ne lita
0: ai ko do la ne lim ye
2: aha
0: aha yema se ikno luat
2: merci ya jam
0: luwa ina titina won ton di koloji
2: haleluya
0: non mos godum bermen ke kad wo pa ser bishop loji kam tap luane i wo kap luawo
2: haleluya
0: tutu bela prier lom kum rak to rosalia ne i kan wo don di koloji wo
2: haleluya
0: e in tot kro rosari ro ko ko de pasteur bishop moreno juniate nyakum bengay
2: haleluya
0: de gle luat i bishop kan ya ngan guo ade gie ka de gie ndi garat ade wadumanada
2: haleluya
0: rosali kane akungan guo ye ka de ikie inset na tuo ilaya no kam nat ade toin gan kos gon
2: haleluya
0: ade toin gan kon kos ane l'eglise de kane a okete
2: haleluya
0: kam to jesus te dirai adwa
2: amen
3: voilà e bato kagbile ngakosi kargos djegoje logo denew iji deudlenda to kula haydongo ara deneg nag sisay gu unday dan kamedi tugu je bakwa je ba kulajile ala belela toneg to kadrelam matare lugu e godo itel kebine yel tel kebine se awmbadwa se aw daga ba telwa ur kemira ka aw gebe se a di lua me aw dunwa me logo dunwa ne denda toro tuya jegna jile pana gine mata e gidan ne le se a dane tugu e gikete da biawa tu lo kruga kag mini do tarlenda e ke sara to denele mono junior le godo nani sine karasimborne di tabia undamborne di asai undamborne di damba undamborne di aneti ai tone kubusud se nek banba se to done di bewa jingane royan se ala karne egutugu bewa wadimi wadimi wele togolo tugube are niji lai ne lenda epa me logo bo dene godo jibile tone tokum doyan lem dene a kodo ji jigam godo ji dene kara tone kum doyan me logo na je tonda nje nu jije dene ba de tuji mo ibi iyange ngonde yaba njegle itole iyange ngonde yaba doje tole iyange ngonde yaba doje dadiun iyange ngonde lba doje dadiun iyange ngonde lbara debi neje lainele tonege tukadrelam batal igi tene godo jidi ese deneg jingam gudu jad ni jigu jone le tangon nan gudu kene bata tone ko tokedre ya tone miyaku ak miyaku idodela sar sar dunno tone ya kumret ko lograngel banel ba o ri dewtana se akara kariya ko ipain banel dogo au dindaji ko gola kara kariya ko ipain banel e dego njanja or panja la kara kariya ko ipain man kasade kemizi neje lai ni le tokodru are ka kagmi nilenda ochido ya ngalinya bibo bone batu du delba mata ne jigi lai ka udu sido rang nilenda tu dilele ne jigi lai ka udu silenda tu dinganga ngage ne jigi lai ka udu sira tu dikam du ni meni me gelek ne ba kagmi nilenda akarsita kunjika sida ko tugu bogulo dene godo jidi ese jingam godo jidi segunda jina dan kam si dan kam si dibe ba nege bere che do sidi se di barajo se di barawa se di ba marawa deje kina jida pana sigidis ne da nege bare dene ka denda ngelnga nege bare jingam ka den gel sidi adis takaw gode takaw giedi makaw giedi madan gie nege yin jigile ala jigiya to ne ka ala gin jigile jigi bunda yigi yin jigi enya wala pana de donang ne enya tel bare pa itelaunga ndo de le do dorang le lenda di gredi tugu dene un sem au nay jine kara da kujungon kare ba du gelbe nay le di gredi me ndo tel le do le do gredi ndo alub gredi kare le tugu disne bone to banal au do jo kos au do jo carte ese also e kanji ese wa je guinness ese wa je kwa kola ese wa je diun diun me loga til de kandi kai ki tobi belese e gertu ko belese a tel le le ne le abiwa ipana ade me tuge en diglel adil e ba ji patugu ndo de le nda naele ji ger kare ba ji gerul me ndo tel le naelem kare ka do gerul batare bogune mabiste kunda perwam didi ntel mo kise maka kise bok kam gril e ya karaba gir e ya karaba gir tu nek tu gube ya tu nek kan kula rondu ba donje signade batane je laile nda tu de keme keme mate je na udongara kare un passe a mamadu ba matel de passe sibi

bala xatu chat carto dina ngal do dromi gredi ne jour ndasi wi ma bisul je dundu ci sat ka rek ne di to asa marsi a gidiri go ber technicien ci ka rek ne law may jimta ro jour ndaka me go kula je demanda du balam telum gais ko kan je kilam ya telum le dina je car so ngane do dro jo ko jindu ci sat sarat ko kon si le na le no me ngar ma to rambay ji per si si mare kana si si wo bay pa wato dama ko dina je na ko kingayeto komi awuje

0: Assalamu alaikum jaman de na de nyame na fada radio chadde ya ko kalkal girtino na fu radio ndara rona la barnde ku ye hadikin gal talawi kin tawdo da ina ko ngufi ya ku saki ni dubi ndin fin din lukko arakonna klare ki njin taran jirinde hadikina muris di tram na saram manay ki dingi da ye rango chapchuru na di ci woro disko kabin tekniki ndi ya gidi koro reji dantari nde cha jimta roje di yedo wate shiki dingu da ye rango chapchuru ya nade ci dedege hasan ali faraduri ngida yirado ali kina tokni 500 meter grebi ngis nyimba hanne ni na ge da fi micro ndi ashta bakar musukoro samro da ya labar nde ko ye hadiki ngal talawe di kranu jidukuna fanyu maru labar ali kranu jidukuna fanyu na di kabin teknik linie na bikedo ali kina billaya ji agidi ci do sodo ni kirni kabin teknik bikya tiena jamai kirincha kam karkudu ba kuran woni masu fancho
1: Kurun de kale jazari ki ba wala mati ba ta dor fari ki wodi wala Awa zarai kurun de priya pamfuni do ara pambolo ji do lu wala na di me yi di nan na di kunje kunje ngo sanki ngal ka vire ngo zanda ka ko pes ran ya kuro ci nan ji de wan bi ci ko yi lo ko zarai se se ri ki wodi wala Salam la la yi jor jor di ki wodi wala Kurun de kale jazari ki wodi wala tangali jere wala la je wa musaba ibrahim rigi odi wala jiri ngoy odi kalam ba de tani rigi ba wala gile mo zara ni mai gida ngoy odi wala jiri ngoy odi juro ma zara je tani rigi odi wala jiri ngoy odi mari di odi nam bo ko ganda ngo de khairo ya ngaran ka digri ya de inji blako no ye dina odi gul ke play mai manga ye inji blako no ye kando ka de ma akaro pa jana do jo kan di te ma au sen kana kore adi ko zara ni je tani rigi odi wala mari di yango wa furon de taka da taka da dan ni di sibala ya dan na kasna ku mu di sizna ku man ngo tamu mi ruci kata mu ka yo le ko zara ni ta tau ri di odi wala jir ma zara ye mai ndo ye mai ndo ye ni de yaru ya na na dai ba wala ndaran ko gu bo ma kan ye ko gu bo ko ngo ka la ngri ka la druna ko gu gu ran yi ran do ndaran ko nge wa gu ran ko nge ko nge ja nele la nele la ja me ji da me ji de jan jar na jar ma jan dina la ka ma ba ni bura ni ri di odi wala kala la la ra yer ma ni ri di odi wala
2: Hola,

kadero obosha na turde biye kadado no ayo kole na jara turde hai to dawana yare ganga de no manya.

Sawu siya dega murtafa esa isi udur angera ya gano shaki isi malin bishir urguene. Sawu siya dega murtafa esa isi udur guji sharafa kala chua gana guene. Dega dega madur kolaboratan nana kujikime donan kujikime. Ama dimiranda grede samfil chikana shukurtur. Ang dimirinduru reji dan tenchangana Hasan Alifa. Kabin teknik da chengana agidiro gober. Karmi kura da chengana Sale Muhammad Sale. Ade tayna kete nangada Umar Idris Umar Erra Bulang labaranyandak. Allah gi so fici ereke sa to zor degi digirim bikinna ka fabdundok amma chatrana lugu frikina amma shana re shafaina tanda man ni ji kana rahamjino assalamu alaikum